0: Soma Dalla a jamhuriyar Niger matasa mabiya addinai daban-daban na kokarin wayar da kan yan uwansu kan amfanin zaman lafiya tsakanin al'ummar kasar da ke rayuwa tare. Afiniki Dandambo Mafaki matashiya mai bishara a wata ikkilishiya unguwar bayan ruwa da ke Yamai kuma ɗaliba Jami'ar Abdulmumin ta bayyana matsalolin zamantakewa da suke fuskanta a matsayin su na mabiya addinin Kirista da kuma kokarin da suke na fahimtar da abokan zaman su amfanin cuɗanya da kuma hakuri da juna. Ga dai abin da ta shaidawa Cima'ila Isufu.
1: Matasa Kirista da matasa Musulmi kanmu maida addini ya zama sanadin rabo kawuna tsakaninmu. Kasar da ke da matasa da yawa ita ce kasar da za ta ci gaba. Matasa su ne ƙashin bayan ƙasa. Ya kamata a ce muna da tunanin yin abu wanda zai kawo ci gaban ƙasa, wanda zai gina ƙasa nan gaba. Kan mu tunanin kanmu kawai, mu tunanin waɗanda ke bayanmu. In abu ya lalace gare mu, tana yiwa mu iya hidda kanmu. Mai in ba mu bar baya mai kyau ba, kenan waɗanda ke bayanmu wahala za su yi.
2: To, kasancewarki ɗaliba a Jami'ar Yamai, yaya ake zama?
1: Zama wani karan bai da sauki. Saboda ƙirƙiri ake gwada maka addininmu da naka ba guda ba, bai kamata a ce muna sakin jiki da kai ba. Akwai abin da ka gan shi da an maka kana gane, ana shan ka ne justo a gaya ne za ka riya jir.
2: Zaman da kuke yi da Musulmi musamman a Jami'a, akwai wani abin da ake muku kan abin da ya shafi ibada da kuma ke damun ku?
1: Gaskiya ban ce yana damuna haka nan ba, tunda kusan rabin rayuwar da na yi duka tun sai am'an. Ina ga premier kadai ne na yi class guda da wani Krista mai duka sauran farkurkina ni kadai ce Krista. Ba sabon abu bane, suna ganin abin da ke bata ma muturai. Ana iya kiranka arni wanda bai san Allah ba, maganganu dai ga sunan waɗanda bai kamata ba gaskiya.
2: Waɗanne irin matakai kike ɗauka?
1: Cikin kaina kullum abin da nake cewa ina so in na taba ganin mutum ko wani wuri haka in mun saba mun san juna, in muka sace ganin juna kaman ta karu yadda ta kasance baya, kuma a ce ba mu irin jin daɗin nan mun ga juna ba, almost muna iya mu gaisa in kaman akwai Noel ko wani aure ko wani biki wanda ya shahe ni. Ina in gayyacin mutum bancewa dole sai ka taho ko kana abokina ko wani muna zama tare, a'a. Tunda wani karan gaskiya yan uwanmu nan waɗanda ba mu addini guda da su, wani karan abinda za a ce ma yaro in ka tai gidansu ko ruwan gidansu aka baka kakkasha abinci kakkaci komi aka baka dai abin yana dan wahala gaskiya. Amma ni dai gaskiya in sun gayyace ni in ina da dama ina tahiya, kuma in an ka abinci mu ci mu sa albarka.
0: Afiniki Dandambo Mafaki ɗaliba a Yamai ta jamhuriyar Niger kenan. To idan muka sake koma Najeriya, masana tsaro sun fara tsokaci kan amincewa da kudirin dokar samar da 'yan sandan jihohi ta nufin tunkarar matsalolin tsaron da ke addabar kasar. A jiya Alhamis ne Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kudirin, kuma yanzu zai koma ga mataki Majalisar Dokoki ta jihohi domin yin muhawara da kuma amincewa da kudirin kafin ya zo teburin shugaban kasa ya amince da shi. To sai dai masana sun ce duk da matakin zai kara yawan jami'an tsaron da ake da su, amma yana tattare da matsalolin da ya kamata a yi hange a kansu. Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin Beacon Consulting mai nazari kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka ga ƙarin bayanin da ya yi wa Awwal Ahmad Janyau.
3: To wannan kudirin da aka amince kudiri ne wanda ya ɗebe shi amfani da kalmar tarayya aka bashi kawai a matakin 'yan sanda. To kaga ya bai ma dama na ƙirƙiro waɗansu 'yan sandan daga matakai tunda canjin kundin tsarin dokar ƙasa yana da matakai daban-daban, ciki har da tabbatar da cewa an samu amincewan majalisu na jihohi kafin ya zan kuduri, kuma kan manta cewa shi ma shugaban ƙasa sai ya amince ya saka hannu a kai. To a takaice dai wannan shine mataki na farko.
4: To ya kuke kallon wannan bukata ta samun da 'yan sanjan jihohi a daidai wannan lokaci?
3: To na farko dai yana da kyau, ina gani a fahimci cewa siyasa ce gwamnatin da ke ci yanzu. In ka duba cikin kudirinta da take ce ma Renewed Hope, to a cikin shi akwai ta yi alƙawarin cewa za ta canza fasalin 'yan sanda. To in ta samu ta yi wannan ɗin za ta iya amfani da shi a matakin dalilin da za ta gabatar cewa zaɓe ta yi alƙawari ta cika.
4: Kana ganin wannan mataki zai iya magance matsalar tsaron da Najeriya ke fuskanta?
3: yadda ake gabatar da shi wannan yan sandan jihohin da fahimtar cewa zai iya magance matsalar tsaro, ina gani akwai kuskure a nan. Yawancin ababen da suke jawo matsalar tsaron a Najeriya matsaloli ne wanda suke da nasaba da mulki, wato governance. To misali yanzu kaga na iya baka misalin yara wanda ba sa zuwa makaranta, iyakan mu wanda suke nan bude free palo makamai na shigowa da dai gasu nan ba matsala bane wanda yan sandan jihohi za su iya magancewa. Wannan sai gwamnati adila wadda ta fahimci ababen da ke jawo matsalar tsaron suka magance. Wani abu wanda yan sandan jihohin zai iya magancewa shine rashin yawan jami'an tsaro a matakin jihohi da matakin kananan hukumomi da kuma matakin ƙauyuka. Duk wani ɗan Najeriya ya sani in ka bar birane ka je ƙauyuka za ka ga babu jami'an tsaro isassu, to shi wannan zai iya magance shi. To amma kamar yadda nace, akwai yanzu matsaloli da yawa, kuma a nazarce mun rarraba matsalolin nan kusan kashi biyar. Akwai matsalar siyasa, akwai matsalar tsaron shi kanshi lagaransa, akwai matsalar tattalin arziki wato economic, sannan akwai matsala na zamantakewa wato social kenan.
4: Kamar kana nuna damuwa kan kila za a iya amfani da su yan sandan ta bangaren cimma wata bukata ta siyasa.
3: Wannan yana cikin hatsarin da na ambata, wayansu na tattalin arziki ne, wayannan ababen da na ambata daga abin da ya kama da hatsara na siyasa da na tattalin arziki da na zamantakewa da na shi tsagaransa tsaron na kansa. To dukkan ababe ne wayanda kowane ɗaya daga cikin za ka iya ɗauka akalla ababe biyar ko shida a ƙarƙashinsa a matakin hatsara wanda dole ne a magance su.
0: Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting mai nazari kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka kenan. To a jihar Kano da ke Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa a tsakanin masu bukata ta musamman a jihar dangane da shirin auren zawarawa da 'yan mata, shirin da gwamnatin jihar za ta ɗauki nauyin gudanarwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da hukumar Hizba da haɗin gwiwar hukumar da'ila cutuka mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da aikin tantance lafiyar waɗanda suka cike takardun neman shiga auren har mutum 300,000 a sassan jihar. Daga kanan ga ƙarin bayanin da Zaharar Dillawan ya aiko mana.
5: Kungiyar masu bukata ta musamman sun bayyana cewa kasancewarsu rukunin mutanen da ke fuskantar kalubalen zamantakewa da tattalin arziki fiye da sauran jama'a ya kamata a basu kulawa ta musamman da fifiko a irin waɗannan shirye-shirye da gwamnati ke bujuro da su. Comrade Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata ta musamman ta Society for People Living with Disability Forum ta Najeriya, ya ce adadin da aka basu a shirin auren zawarawa da 'yan mata na gwamnatin Kano ya yi kaɗan, saboda a cewarsa akwai mutanensu da yawa waɗanda suke son yin aure amma ba su da sukuni.
6: A wannan tsari bisa ƙoƙarin ita gwamnatin jihar Kano ta ba da mutum 50 maza, mutum 50 mata ga masu bukata na musamman da kuma 'ya'yanmu. To amma idan aka duba dokar da ya samar da tsohuwar gwamnatin jihar Kano ta samar da shi, ya ce duk abin da za a raba a ba mu kashi 2/100. To dan ka duba kashi 2/100 da dokar yake magana, to ba ba da kashi ko da kashi ɗaya ba. Ba wai mun rena abin da aka bamu bane, duba da yene yawan masu bukata na musamman da kuma dokar yasa muke son mu amfani da wannan dama mu kira mu yi roƙo ga mai girma gwamnatin jihar Kano a matsayin shi na uba da duba wannan doka, kuma ya duba yawan masu bukata na musamman da suke jihar Kano. Ya kamata a ƙara mana mutanen da zamu ba dan shiga cikin wannan tsarin. Kuma wannan mutum 50 da aka bamu maza 50 mata 50 tuni mun riga mun ce su, kuma har yanzu mutanenmu suna ta kira da kananan hukumomi 44 cewa wai ma basu ma san an bayar ba. To da aka shi yasa muka tunani cewa matsayinmu na shugabanni, mai girma gwamnatin jihar Bakabir Yusuf mutum ne wanda yake da tausayin masu bukata na musamman wanda yake da kishi. To wannan kishi na shi muna so ya nuna a zahiri.
5: Komar da Rima ya kara da kiran a tabbatar da adalci tare da yin la'akari da bukatunsu, sannan a rungumi tsarin da zai kasance mai hada kowa da kowa ba tare da nuna wariya ba. Inda ya tuna wa gwamnatin Kano ta kafa hukuma da za ta kula da bukatunsu kasancewar tuntuni an amince da dokar ta samar da hukumar.
6: Rashin wannan hukumar masu gata na musamman na jihar Kano shi sa koda an mafiyar da wani abu za su gaba a ba da shi yadda ya kamata. To da haka matsayinmu na masu bukata na musamman kuma shugabanni, mun zo na da sarakunan mu, mun zo na da tsora da dijin masu bukata na musamman, suka ce mu mika musu godiya zuwa ga mai girma gwamna, ko mu kara roƙon shi cewa a matsayinmu na jagorori muna bukatar wannan hukuma. Wannan hukuma shi ne duk abin da za a raba shi an ba mu kashi 2/100 kamar da doka ta tsara.
5: Na tuntubi babban komandan hukumar Hizba na Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa don jin abin da za su ce game da wannan koke. To amma ya ce a yanzu babu wani abu da za su iya yi, kasancewar mutane sun musu yawa amma ya ce nan gaba za su yi la'akari da bukatun nasu. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
0: To a cigaba da gasar cin kofin duniya da aka fara a jiya a Mexico, Koriya ta Kudu ta lallasa takwarar ta Czech da ci biyu da nema. To domin jin karin wasu labaran wasannin da ma wasu sauran rahotanni ga Muhammad Buhari Faye.
7: Daya daga cikin masu masaukin baki Mexico ta lallasa Afrika ta Kudu da ci biyu babu ko daya a wasan farko na gasar cin kofin duniya ta 2026. Tun a minti na 9 da fara wasan, Julian Kunenes ya jefa kwallo ta farko a raga Afrika ta Kudu, wadda ita ce mafi sauri da aka ci tun wadda Lam ya ci a wasan Jamus da Costa Rica a minti na 6 a 2006. A minti na 67 Raul Jimenez ya jefa kwallo ta biyu, an bayar da jan kati uku a wasan, inda Afrika ta Kudu ta tafi da biyu mai masaukin baki Mexico ta tafi da daya. Sai kuma an jima da Maraice ne zabar jagumi a wasa na uku na gasar tsakanin Canada da Bosnia Herzegovina. Argentina ta koma matsayi na daya na jerin kasashen FIFA da take fitarwa, yayin da Faransa ta koma matsayi na uku, Spain ta koma matsayi na biyu a cikin jerin, yayin da tawagar Thomas Tuchel ta Ingila ta koma matsayi na hudu, Portugal na matsayi na biyar yayin da Brazil take matsayi na shida, inda Morocco ta tsaya a matsayi na bakwai, Netherlands ce take matsayi na takwas, yayin da Belgium take matsayi na tara, Jamus kuma a matsayi na goma. Yan wasan Jamus za su dauki nauyin biya wa magoya bayan kasar su kudin mota da za su je kallon wasan su na karshe a rukuni, saboda kukan tsadar ababen hawa da ake a lokacin gasar. Tikitin jirgin kasa daga New York zuwa filin wasa na MetLife da ke New Jersey, inda Jamus za ta fafata wasan karshe na rukuni da Ecuador a ranar 25 ga watan Yuni, ya tashi daga dala $12 zuwa $150 kafin daga bisani a rage zuwa $98. Amma motocin bus da suke daukan mutane a $80 a baya, yanzu an rage shi zuwa $20.
0: A gaida Buhari Muhammad Faye kuma karshen shirin kina wanda Khalifa Show Doka ya shirya, Ahmad wakili ya hada mana sauti Aisha Sharifa, fa nake cewa mu hade da kunan da minti 30 a cikin shirin mu na Hansi.